lechene mipunu ndintu pomasika tindintu pone usiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitandu.